ak wax lula worut ak di giñ ci yalla giñ ci alcorane te diko giñ ci lula worut bay fen yaq sam nawle sam bokku muñ la waxte nga gessu te newu fa nga tek ci deram lu ñaaw ko xamal lu bon wax ko soko xamul diko créer teet lu way wax ci lu bon xeb ko ba diko wax ci ko xamne ma nga ci alakhirah nga ne ci kaw suuf mu woor la ne mom tudatu la bu la meusta togn dootu la togn mukk ndax ma nga alakhirah yow nga ne ci aduna nak di jël cadeau yi ñaawa diko tek ci deram ah so setone woor na la ne ding ko fekki te xamoo boko fekke lo fay fek mba nga xam boko fekke lang fay fek ah di nga ragal lola mba di nga ragal yalla ci lola ba do ko wax naka sudul nono te jam yalla bu ne warna set yalla boromam ci moromam ngir bopam ndax ño bok yalla monu mom boñu bind ci ciobarem yor sunu dundu yor sunu de yor sunu wërseuk duñu fexul duñu fagul kon li nga yene sa morom yalla dafa la koy delo rek waye lepp ci loxo yalla la ne yow jambi nak su la lolou wore ba yegal nga tek fe yalla ba ngay wut ko bolé yalla yalla ak yalla balak lola ab dir ba xam ndax mo ak lola mo le mbolé mom dalay ba ak lola teyé lola mom ba xam budé lokoy dak loko jégé jégé doko jot budé lo amone dina la tagalé ak mom ba melni meso ko am budé lo xéru mu gëmmal sey ba doto ko gis ken du subhanallahi wa ta'ala ken du yalla ken du yalla ken du yalla la ilaha illa allah xamna nit yalla moy dimbalé yalla nañu dimbalél bopam gëreemal na suñu dundu té mañu ragal yalla té top loñu yalla ma di len xamal nak neneen am xam xam bané ar di waraté ka yématé dédé téw di fenn ba melni firman jaawo dé ndax bala nga mëna fenn dëgg da ngay am xam xam am daraja du la way wax nga tek ci wané kula wax nga tek ko fi wër am daraja ba ko waxal mu gëm la te yalla dogal yow ci ci jëm neké do wax dëgg koku day maray tali bu dugoon ci bir seytane koku da ca bolé sax far di rajé mom yalla nañ ci yalla mussel xam xam lu bax la jang lu baxa bax la waye bo jangé di jëf la ci yalla sant tay bayyi lam la ci téré di ci dimbalé ci morom julit ma bëgg xam té xamut ci jaamu yalla la bok waye jang ba yegal tok di woné sa bop tay woné la nga jang day melni sa baye ko jindon dem baye lako mba nga fekk ko ci sen neeg yaay te deed demewul non subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne mom lepp li def lu ko neex ci kuko neex yow mi jang war nga xamne yalla mom wessuna fuñu waxe ni diw de yalla may nako nangam waro ko weddi ndax woor na len luñ la ne yalla may nako yalla am nako ba dese lenen lola tay buñu ne diw yalla may nako lola lako yalla may yalla soxlu wul lola te da koy may rek te am nako fi nak ci aduna lepp lu way xamut yalla dogal na way xam nako ndax amna barab yoy ku jaan mat dañuy daw ak mom rek yobbu ko ci genn keur ana bay diw mu genn denkom genn mbuss
génné sunguf génné ndox xep ke sunguf sa gox ca ndox mako bous ko fa jaan ja mat tibike sunguf sa xep ke diko moj ba jaan ja wacc lolou mayu yalla la amna ño xamanté dañ lay xol rek jaan ja wacc bañu summi sen baxna tek ci sa bop jaan ja wacc ba nga daw dugg ci kër ga rek jaan ja wacc am ñu bant lañ fay tek bo ñewé wër bant ba ñi ne dañuy def garab ga bo ñewé wër garab ñi ne dañuy yof bo ñewé rek japp ci bant ba ñi ne bo ñewé togal ci ëtt ba rek ñaan ñaan dool ba ci penc ma rek garab penc ga boko wëré mu wacc lu ci nekk yalla mayé nako am ño xamantene ni dañu daal di yebal kër do kër lañu jëm directement buñu démé ñu daal di koy jummi daal koy tek ci kaw tabal ja daal di xol fa jaan jamaat yottu ben bouteul bu def sunguf bolé ko bouteul bu ndox composé ko denkom def ko ci ben sereng ñod diko mu expirer lepp ñu jam ko ko pous ko ko mu wacce wat lepp jaan ja wacc lolu yalla koy maye waye ñu ko fa yobbu ak ñañ fa fek xolal kenn kep lañuy nek moy médecin janako mat kon médecin limu am yalla ko ko may waye nak yalla da soxlawul ko ko xotil mbub mom kenn du ko yekal añ kenn du ko yekal reer subhanahu wa ta'ala kenn du mom te lim bëgg aka yomb na yegne yalla rek yalla da bëgg ku ko yek te xamne lu xew moma yeg gogu yalla bëgg ku ko yek nak yeg gogu moy yefi da ngay gis go xamne lako yalla baxé sude ñaan la kumu ñaanal la nga bëggoon ba tax nga ñaan lu yalla bu dé lu yimité yalla fajj ko bu dé lo yotu nga jot ca bu dé fo bëgg dem nga dem fa bu dé lo bëgg am nga am ko bu dé lo bëgg xam nga xam ko kenn ku nekk naan diw moma ñaanal diw dé moma ñaanal diw dé moma ñaanal diw momé ñaan su ko woré né yalla ko bayéwul ñaan gi té xamné yalla mu bayé nak lepp yalla tayik né yalla du mom yalla da ko fay bayyi rek diko doli waxtu né waye cey sa yu defé né moma bam woné bopam sa yu woné bopam rek yalla neubuko té bu ko yalla neubé rek kenn dootu ko gis kenn du yalla ciobaré ak sañ sañ yalla rek ko mom ñaan ab jam mom lay def waye yalla moy mayé ndax mo am lu mayé mom lu muy maye te mom du jexal te limuy maye ak kim koy may lepp yefuma lu ci ne lew nako sunu sang bu bax ba dey serigne abdoulat doyna reference ci aduna sep doyna roy kay ci aduna doyna jangou kay ci aduna ak alakhirah ndax man abdou khadir mi dey dina wax ne leg leg Serigne Abdoulaye day yalla defal nako lo xamne bis bi ñëk ci aduna ba bis bi mujj ci aduna lepp lu ci xew Serigne Abdoulaye wax na ci lu ko atté te xam nak ne lepp yalla mu baye lepp yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala Abdoulaye jam yalla bobé doon jamu yalla sey liggéeyal Serigne Touba ci l'islam ak diine ak jami yalla yi man nga lo wax ne serigne abdoulat non na nangam te lum la ci wax lola ci am serigne abdoulat dafa waxone ci yalla du tegalo ji neena buñ ko re wax bam bari deg ko day melni kikoy wax yalla da ko def dara mbamu togn ko te yalla deful ken dara deet yalla toñul kenn bur yalla momi da defut luñ koy jambaté ndax lumu def sañ nako ndax lumu def ci yefam lako def li re singa bla waxon de kenen kudul yalla nak ak kum mana do nak fo mana ne singa bla neena ak daraja jom mana am bo ci bëgge wone sa bop da nga faté la yalla mayon rek ma nga faté yalla mi lako joxon waye lo def ci yef yalla nga ko def té yalla lum def ci yefum lako def cheikh abdoulat mo waxon lolu wax na it
ne goré len té am jom té nango liggéey té jaamu yalla ndax aduna bi ak ni mu mel sant yalla rek lañ wara def ndax boko sété ci doom adam lum bari bari ay yéré boba day ci digënté nguur gu jeex gi ñaari nit ñi fi neewon ki nguuram di jeex ki nguuram di tambali ki do folikuna ci wër wi ñaari wër ñetti wër ki fal woon mom ñaari wër ñetti wër nit ñi ciowli na gañ melni dañu yakamti ki falu ki falu bay bëgg réccu ci ka foliku té foli buñ ko yalla ko jéxal moko fi tégon moko jëlat té kiir yalla ko fi ték sëñu abdallah ni len sant len yalla nak té gor gorlu té goré té am jom mu wolil ni kenn ku rek la lay jëri ya koy liggéeyal sa bop ciowli ngeen di soowit ngeen wañi té ngeen sét ko ci doom adam lo bari bari yéré néna bo su mëmbu mi nga solon di solat menen mbubu lo fi bari bari yéré faaw nga raflé fi kon ngor gi fi doora joggé ak ngor gi fi doora né li la ci serigne abdallah atté won ci jafé jafé bobu ñi melni ñi ko yakamti té gouvernement bi yor suñu aajo dé dara lañu mënalu jaam yalla la ni ñun yalla ay fajj soxla yi yalla yor dundu nit ñi yalla ay reey nit ñi yalla ay dékkal nit ñi yalla moy fajal soxla nit ñi nit ñi nit yalla li nak mënu la ñak té yalla ba dañu bolé ak ñom ñom yalla nañu xamné jaami yalla la yoy yalla leen tek ci kanam jaami yalla yi ñu and ak jaami yalla yi am yermande nak té sét yalla ci liñu yor ci baat bi ak sañ sañ bi ñi ci lesit mu woor leen na du ñom yalla ñu gor gor lu am jom li señ abdallah waxoon nango liggey te bañ ko yak di jaamu yalla te bañ ko boole ak dara neena ku bëgg aljana da ngay nango jaamu yalla ku bëgg teranga da ngay liggey te bañ ko yak ndax liggey ba melni mbam neena yak ba melni golo torox rek ba melni xaj rek man sax ma wax baat bobu de waye serigne abdallah melni lolé la wax mom ndax du waxul turu xaj man mi mako wax dañ di liggey ba melni mbam di yak ba melni golo torox ba melni lolé rek serigne abdallah waxon na it ne tonjay lu bon la na ngeen ko watandiku ndax ku tonju mucc mukk ci aduna waye koy fay do am jam foko fa na fek teet ki togn limi bon bon ki fa yo ko yes ndax bala fa yu togn gi day wax day tay yi na demom li di wudi xamne day lay xamne mako gëna don lolé ndax lamuy don lolé tay lay xamne mako gëna don lolé neena ginaaw xam nga ne lolé la bayegal te ya ko gëna don lolé kon ya ko yes motax serigne bi wax lolou mbacke balla yalla na yalla yeesal leer ya ak xewal ga té tassu ci barkem serigne sama bay li de moko waxone ak leneen lama waxagul nak ak lama xamul nak keneen xam ko kenn du cheikh abdallah tudé nañ ko ñak ci xaan ndax na mel wax nañu né ma waxone na ci lam ñam né ndax moos bu ci nit joggé ñew fété ma ci sama wétu chamoñ gi di wax té lim wax dara du ci dëgg ne damay russi mot budé dama tok ndax ki may fété ci sama wétu Nidior nan ma waxul dëgg day fenn damay défé ni mi ngi koy dégg kèn du Serigne Abdallah dé yalla na yalla yok léram yéssal ko taas ñu ci barké bi ak njabot gi ak talibé ci barké Cheikhul Khadim mi doon liggéeyal Touba dekk bi liggey bu reey bimu fi liggey ak tiaxan yim fi jele mom ak lu meuna xew rek dedet ku fi nek di tiaxan ba nga defa def lu nuru tiaxan sa yo koy def ba nga diko tambali saxal dem ci Serigne Abdallah ndax xam nga ne ci ñim lim genné won la kon yaag ci li Serigne bi genné won soko teye baye da ngay genn rek and ak mom
kon ken du cheikh abdoulat ñi sant nak yalla bu baax di siaré bokk yi di ñaan nak émission bi ñi def yalla nañ ci dajé ak ngeureumal serigne bi serigne touba day ko xamné il faut muri bokalé wuñu yalla ko def ni mu ko def def ci xol nit ñi ni ko yalla def ñu am ñu bari ñoo def nañ ko ni yalla nak def ko ni ku mu na dimbalé nga def ko ni kon yalla ko defal lolu serigne touba dafa bokul ci ben rang bokul ci men mbolo yalla ko beral bopam motalil kenn bopam yalla rek ko matal bopam beral ko bopam leleg ma leen ku denal yeuf sa yeuf sa dara ku jël sa dara ak dara ju la yalla meuna may ba ga denal sa dara ak dara yi serigne touba sa dara jojé dina dem ci dara yi serigne touba te do ci man dara barke borom touba kon serigne touba ni mel yalla ko ni melal yow mi jang nak te yalla baxé la nga am xam xam mba nga dañ ak reer ba fa fek luñu bind nga xam luñu ci wax diko tassaré diko firit tay waraté bala nga war kenn war nga waru ci yalla mi xamné li nga xam yalla ko xamlu ba xamal lako waye nga xamaré ci biir loolu nak né lum def sañ nako té lum def man nako té lu ko neex lay def ci ko neex nga ragal yalla nak ki li nga xam woor la né ni du lu sa kër bay mom du askan du sant dedet sey ve ko ko sa neek yaay yalla lako baxé rek sant ci yalla té bancé nak yaq jëf yalla mbaga di ci yaq nitu yalla ñi té bay yalla xel jami jami yalla lañ teranga ji teranga yalla la kep ku fi nek te fas yene di liggey ci l'islam te bok ci generation bi ñu ne war nga xamne ba aduna soso l'islam wacc ba tay ña ci nekkon diko liggey ba e bañu ex fi ñu ne yow bo tudon sa nek ba guddi yalla yela ba becc ak yalla yela yalla mom waxtu wu nek man nako te waxtu wu nek lako sañ xamal la nak luy xewit ñi fi nekkon diko ñoddi bam yex fi nga fekk fi war leena jaajeufal waye waro xeb luñu fi def ndax buñ ko yaxoon bala nga fa yex do ci xam dara ndax buñ ko yaxoon bala nga fa yex cialale nga jaar ba yex fi cialal ko ko lañu yaq ba bo juddo da ngay and ci yaqu te ga yaqu kon ñala defal lool nak teel nak askan mi nga bok ba nga ñew ba xam dara waro geeswaat on nak liggey bañu liggey nga diko gakkal buñ ko yaxoon day do ko fi fek te buñ ko yaxoon bo juddo ci bir yaqu te ngay judd da ngay yaqu teño ragal yalla ci liñu jang ñi yalla may ñu am xewal ñu ragal yalla te lebal yalla ci liñ leen yalla jox ndax fukki lu lay upp na kenn te yalla cheikh modou fadal mu bax ma da waxone waaw waaw jaamu yalla ci jaamu yalla yi rek jaamu len yalla kon ci jaami yalla yi wallahi lazim ay jaami yalla nga ci yoy ku len bet ak beek yalla begal la waye ku len bet ak teranga yalla teral la yalla nak dafa bëgg doom adama lol ba mu bëru bañ defene ni mbeugël ci doom adama rek la ko bëral mu dandi ci nak sidina mamet berko jël l'islam tek ci loxom tan loko mbolo mu di julit yalla nak genné nak ci biir mbeugeluk doom adama ko mu genné benen cieur bop boba ay yoni yon cierale ko nak julit yi nak ken du yalla motax sayyidna mamet julliti bopam yi nga xamantene yalla ko bolé ak l'islam jox ko bako wax asharu an la ilaha illa allah wa sharu anna muhammad rasulullah rek ngay wax
ak noko waxe rek salatu bo meuna wax sa yo julle ci yalla subhanahu wa ta'ala sa yo tulle yalla sunu borom rek julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa allah mune sayyidina muhammad rasulullah wax nañu ne biko ci najibil inde ci yonent bu tedd bi sangu binde fi mune kep ko xamanteni ni gemiñ ci la yalla defal wax nga ci nak turu yalla wu mag wo wi tek ci turu sunu sang bu tedd bi ñu sunu borom yalla tanal muy sayyidina muhammad nga dudd turu yalla wu tedd bi tek ci turu yonent bu tedd bi mune do dem safara sinali yu nak walbi ko gess sa bay nako yonent bi wax ali no ababakar ababakar gess sa bay beug len ko wax waye numuy waxe numuy sallo mamet lolou dal jaxal na omar jaxal na ababakar bimne allahumma salli ala ma ne tek yonent mom dañ ne allahumma salli ala muhammadin wa sallim jëm ju ko wax do dem safara yalla ko wax jibril mu wax mako legi mi ngi non ababakar dal ne deug la dal di walbari ku dal ne allahumma salli ala ma ne tek dal ne allahumma salli ala ma am ne tek ndax mën ko salalo ñettel bi yoon bi mu ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim yonent bi ne ko jak gis sina jibril ni cipp ne sa borom ne yonent bi sa borom ne nga bayyi nim wax samba yep andano ne sayyidina muhammadin wa sallim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ababakar ko wax jere jeuf ababakar kon ñun yep war nañu santé nak dima lol ak xewal gogo ababakar ndax bo ababakar non muhammadin wa sallim ñun ñep muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa sallim rek lañu wax waye mo wax ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim sunu sang kon nak sunu sang bobu ñuy julli ci mom mu and ak mbegum yalla xol leen berma mi yalla beralon dooma adamay jël ko beral ko julli di waye xolal nak leneen lim ci tek nga xol li lu beral mu ne kuko wax do dem safara ak lu yag yag gemi nga ko ma sa wax bu toñon ba dem safara yit yag yag day genn yalla na yalla doli sutura ci ak xewal yi may ñu deg ak top ak jëfé te jubalul nu bopam nak jubalel ñuy ceulum gërem mom yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala amna lol ni mu yombé ak niko yalla bañe yalla ñu ci dimbali waye amna lol nim jafé té non lako yalla bëggé yalla nañ ci dimbalel bopam waye lepp lo am di mënal yalla rek du jafé fi yow dimbal ci yalla rek lay joggé am solo cheikh murtada cheikhul khadim moko daan wax dé kèn du mom momit ci mouray gu tedd waaw mom dé mom dimbal mom ci yalla rek dimbal mom ci yalla rek waaw dimbal mom ci yalla rek la cheikh murtada cheikhul khadim khadimur rasul mom lako cheikh abdou khadir non né ku fa mujj luñ fa bayyi ya ko fa bayyi té ya fa mujj kendo cheikhul khadim cheikh abdou khadir momu ilimani nenañu ñi dañuy nuyo rek nañu mu tok nenañu jiyo jamanté bi ak maslabe mbolo mi xir wi saxi taw bi sop noddu gi jip mu ne brit sif dal yi mu wurde na ci jakk ja la jëm té ndox mi bari na ñu né jéyi parasol bi mu ne ko téli fël ñoo jakk ji ñu julli bandu amna ñu né dañoo julle bandu bi bañ jël ci lañ ko né mbacké parasol bi né dañ la ko do wax ndax taw bu bari bi mu ne xoos ci taw bi julli ji mo gën xoos ci sawara bo ëllëgé té kenn du ko kenn du la téyé am ñu né bam né jéyi parasol ba la ko bu wax né xoos ci taw bi julle gën xoos ci sawara té kenn du la téyé xol leen koku yi amna lol ñukoy foyé ñuko xam duñu ko foyé ndigalal yalla de su ko foyé dafa am ño xamné suñuy julli ba lañu li xam astaghfirullah astaghfirullah joju duñu wax astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah lañu wax tafarlah dedet astaghfirullah dedet amna ñoñ duñu wax lolou
sami allah liman hamida am nañu buñ ko day wax niñ koy waxe dina la jaaxal lool waye nak ken du yalla ndax man xawma nuñ koy waxe waye xawma ni ci yalla tamu waye am nga pass pass ak yene ak fas yene jaamu yalla ngir yalla jël yalla tewul ko ci sa xol ak sa xel te tek yalla ci sa kërëm te xamne mom rek subhanahu wa ta'ala nga kennal ko han koko bo yaqoon yalla defar ko degna wax nañu ne sangu binde fi di da tok di xol samba yi ba yag ñu waxtaan ci julli yalante bu tedd bi ne len julli de aka jafé man ababakar ne ko ha mu ne ko kenn mënu ko man xeyna man suma dundon lu tolni lima dundat xeyna mo meuna julli ana sax yeen ku ci meuna julli beselmal te xelam du genn julli gi rek lu mu bëgg ma defal ko ko ñu raw japp kenn ku ñew taxawal fi kanam yonent ku saxel genn ku saxel ri ci rek nga ne assalamu alaykum par ñu ci na li yo ci raw te julli na ba ñew ci taay ju mu ci ba ci salihina amna ñu wax ne dafa wax ci xelam ne mande bu beselmalé bu bum julé won jakk ci suba mom lamay jox am ñu né waye xar yu bari yi dé moko joxé duma bum yuma leen yé da né assalamu alaykum yonent bi réne leen dédét julli ba julli gi selmal té saxel gennu julli gi yombut serigne sallahu alayhi wasallam mom day ginaaw ku né xamna né yombut ngay gor gor rek bu xel mi réccé ba gennit nga dabar ko dilosi ko ci julli gi rek deg len kokku yit lim wax sallahu mom yombut waye bo tewlo julli gi fu sa xel recc nga daw delosi ko rek dab ko rek delosi ko ci julli gi kokku yit lol la wax waye cheikhul khadim nak mi bokut ak kenn len mom de mo waxone sangu binde fi de ginaaw mo wax li ne julli kenn duko man xeyna mom mi julli gi waccion ci mom muy si na mamet bu du dol tol ni lim dundatun xeyna mo meuna julli waxul sax dina meuna julli xeyna la wax mu meuna julli kon nun serigne touba nak ne kon nun nañuy nango julli fuñu meuna tollu ndax buñu deme ci borom julli su fayut meuna julli yit fay nango julli kon nañuy nango julli ngir yalla lolou yit wax nañ ne cheikhul khadim lolou lañ ton nga xamne yalla mo bëgg doom adam waye bu leen faté ne yalla mom yëfëm may ak bopam gi ci kuko neex luko leex lay maye kuko neex lay maye te kumu may lam la may ya ko mom lila yalla may nak nga gëm ko yow ba di ci yak nak lañ ne yalla may nako keneen bu doon ki ñaan jaruko bu soxor jaruko ndax do ko jéxal te do mëna nangu lé te dañ ci xam sax bon te do ci man dara te kenn ku ci nekk bayyi jëfi sa morom ak sa morom ak yalla mi ko bind la te tewlu sa jëf ba xamne yalla gëreem nakum yalla gëreemuko li dal man suma amone xam xam mbama jang mba yalla dogal may waxtaan ak kenn mba suma waxone sax donte ñu degg ma mba ñu deggluma kon man li lay wax kenn ku nek nala sa bop jaaxal waye ki nga dajel muy def limuy def bum la jaaxal ki ñane yalla may nako nangamit nangu ko gëm ndax yalla am nako tayit lu fay am yalla la neex mu defal lako lu way di xey di wacc rek way nga xey di ko wëri dama ne lu way xey di ko wëri way xey na mom di ko wacc kon nañ sant yalla bu baax te baye yalla jotaayam bi coobareem ak sañ-sañam ak nguuram gu tedd gi ak dogalam bi xam ne li ñu bëgg yàlla rek ko am yàlla rek ko mën keneen mënul dara gouvernement mii daal dara lañu mënalut dara lañu gouvernement mënalut yorut sunu dara it ba tax nit ñi nag coow li ne gàññit day wop di faatu day lekk di naan teyit dama la wax ne jaam yalla la bo xamne bu jaamu yalla da koy mujjire ci rong
du bour de dañ na bu ñeuk li ñi jaawale bour bañ nan ko bour dedet du bour dañ dante kuñ tek ci sis bi ñu ne koku de waxtu wu ne yow lañu tek fi tay mbolo ma ngi ci sa kanam del bour jëm ci seen yitte ak seen soxla té bañ fay tok rek di len jariño bour jëm cioju nak motax ñu né bour waye bour mom yalla rek kay bour kudul yalla do bour dé ak luñu mëna wax rek dax nañu la ngor gor lu bu baax ngi jéglu bu baax señ fallu 88 628 1902 ñu ko def ubilu ba xam ligne bi bokk julit yi señ fallu mi ngi ubilu ligne bi 88 628 1902 yalla da dogal nak leg leg ñu ne ma bëggoon nañu dugg ci ligne bi kérok bëggoon nañu dugg ci ligne bi waye dama yoré ligne ñi ne dama yoré wa ndekete émission bi ligne ci dugg crédit nga yam bo amé crédit nak di nga dugg ci ligne bi Abdou Khadir Samb mi su jubé nga deugalal ko bula nexé su la nexé nga wax ko ko bula nexé su jubut nga jubantil ko bula nexé lolou mang koy yelwaan ci yeen crédit nga yam waye ligne boudé ligne dédé ligne du dugg ci affaire bi ñi siaré nak ñepp 88 628 1902 Serigne Fallou fi ma tok di wax ak yow ma ngi sant yalla bu baax ci sama wa kër ñima bayyi ci kër ga ñu tok ci kër ga tay déglu fi ma né waxtu mo ñëwé ñu né ma ñi nga la doon déglu dé may sant yalla nak ci loolu itam ndax askan yuma bok amna ci ñuma masel amna ci ñuma mag amna ñu ma leen mag waye yalla defalu leen loolu ñima soxna singal moy sama wayjur du man dongula am amna ñu ay goor lañu top ci man yalla dogal nekkuñu fi kon man ci sama jim bop suma amé yalla bayima fi mané fi yalla jox ma ñimuma wara bolel ñu and di jaamu yalla ma joge ci kër ga bayi len ci kër ga ñu tok dima deglu ma tok fi ñom ñoñe ñu nefa ñu and di jaamu yalla ngir yalla ñom ñoñe man ma sant yalla ci lolu di len sant di len gëreum di tambalé nak ci pala may sama ci seen kanam tay seen kilifa yi sama jarbaat ma bok ak bayam bay yaayam jiko jur ñu bok bay muy sama jarbaat ñu yaayele mako it yëkëti ko jox ma mate ci adam me fa ne muy mom ma seeni mbub ak fatou bor ñu bayele ko it serigne mansour mom serigne baysi mom alhaji malik mom lako bayam bayele kéré biñ koy jëli baram bay sama rak mom la bolé basirou ndjay mom astapenda ak baba sohna mom la bokalon dara ci keur seigne modou fallaps kéré bañuy wacc moma téyene mam seigne bi mam muné ko fal mbacké muné ko abdou mi di waccé ndok nun dé nak dañ fay yag sonu té mom lay doora ñew rek sonu fi luñ fi sonu kon bu waccé ndok nun ah dé da fi tok ba sonu fi tolé liñ fi sonu donc bañ wax modou gay tam jogé won ngay ngay difa jangal qur'an moko ne ko ndiarém basirou ci giné ko mbacké muné ko dédé ndablu isiwalé ak lu isiwalé wut buñ leen dédou li isiwalé sax mën na ñëk ka fess motax mam isa nak raw nak mbolém kum fa fékon ci kër cheikhul khadim ndax mam seigne touba dañé isa dafa isiwalé kon dok yalla ñogi sant yalla mais sant adama nak bu baax kéra bi nga xamé ñu koy jëli serigne mansour miñ ko bayalé mo joxe xaliss bu doy joxe gattu bopam joxe ciep akuk diwok lañuy defé lepp daari jox kon ñet nit ñu ñew ex wo ma seeni auto ba taxaw ñu wacce lepp daane ma seeni mu ne labayka ñu ne ko serigne ba neena serigne mansour mu ne waw
mune neena gatt bi nañ ko waral domam ji ne li moko tek ci sa loxo tek ko ci loxoy domam ji mu yobbu ko ne li lepp nañ ko wajale domam ji di sant nak yeen wa keur gi ak ko ko ci meuna jot ki joge ci eutub alhaji malik bi di gem ci eutub serigne touba bi lu way am nako ci def na yaakar nañ ko ci ki eutub bi mu joge way eutub mu jëm nak lañu yaakar tey ku man wetam la adama nga ci keur gañu ngi deglu ñi sant yalla bu baax di sant ngone yali mom bay say ak kumba gey kera ba nga xamanteni ni bayam neena waw ba mané waw dama né xam nga sama serigne serigne amdi yassine moy sama serigne mané wa mu né ma wayé dama koy sacc ci sa serigne lay dem serigne fall mom serigne mudou fall abs ci daru minnam joko cer bi joko lima ci nar waxo li waxo lima la ci beugal baa dem wax ko baye serigne teral ko baye gal ne ko serigne baye def nga lu bax bokku ni ci lima gëna neex defal nga mako tay waye ñun ñep yalla ñu yalla boole defal li ñu gëna neex waye so deme muna muna ko gor goru leen te waaj damay baye ba yegg ci sangu bis yi ma def ko ñun ñep nañ japp sangu bis ya moy guddi gamu ga ba ñege ci guddi gamu ga la baye serigne may la baye serigne la baye serigne joxe won baye mbay ñew wax ko balaaj kérok balla moko maye waye kéré biñ may may ngone mom gure gi ma yobbu ci jakka ja ak xaaliss ba ak tangal ja dama genn sama xaaliss genn ko ba ñu xol ko ngaasé ngi tok ak madjey sama mak ak basiru ndjay ak bara ak madjaw mané basiru ndjay mi mu tudde basiru xaaliss bi mako mom waye dama non duma takkar jabar duma ngenté wat suma ko yalla joxé damay wat sama doomi neen ni la bëgg le mama jox lén ko né li la bëgg xew yu démen bu fi samba ñaan né won nak moy def lépp waye basiru samba dé néwu fi té ñi samba yilif yow rek ka fi né mu gessu né ma né da baye mbass lu wax ni baye mbass né ko sa baye né nga jënd gure jënd jël yox xaaliss def lépp ya ko wara di yéne ko wara def xaalissam bëm yor né du ko ci def bas da di ré da di ko né club gure lu mu jar mu wax ko mu da né baye ñass jaay ma ñetti club gure ñass joy jaay ko ñaari kilo may ko kilo mu dem ci bitiku ousmane lay jënd fa ñetti kilo ñetti mbusi tangal lamposam genn xaaliss jox ko basiru bayam ñu and dem kër balaaj ñu may ma ngone ngone momu ma nga may deglu ak palak adama ak mam say meene ci kër ga nak mam say na bu fa lañ ko tudde mom serigne abdou sakor man joxone serigne assis fall mom cheikh mortala mom cheikh ibra nga xamne ño bokk mam cheikh ibra rek ñom ñaar mam say fall momel mom lañ ko tuddé ma nga ci kër ga tay dima déglu and ak wa kërëm yalla na yalla may leen fan wu gudd wa and ak wër ma ngi sant yalla di and ak ñom di sant yalla bu baax lima war ci ñom nak muy sama soxnay bop yi mënuma ko kët waye ñom ci seen jëm bop ma ngi leen di jéggulu loola waye di gor gorlu ci ñom ba duma joom ci ñom ndax bëgguma titre ci ñom bëgguma woné wu ci ñom té bamay wacc ci daara ja té anduma ci kenn té xawma dina ci and ak kenn amna luma waxanté won ak serigne modou fall abs bama ramé talal samay loxo rek mu timma té sama bop dima ñaanal waxon na ko né ko man day fall ma ngi ñaan yalla soxna suma yalla may duma mer ba door la sama loxo mbama big ba door la sama loxo wala ma kaf ak yow mbama mer ba gennou saxa ci sama lamine tek ko ci sa der waxuma sa genn jëmi wajur nak yalla yalla nga ma ci dimbalé ñomit xam nañ ko bu baaxa baax waye fañu nek dimuñ ak liggey bañ fay liggey ngir yalla yalla nako yalla gëreem te bo lañu dimbalel bopam ci magam ak teddam dara ji yonent bi barke cheikhul khadim ndigal luma ma sa am ci baye serigne mu jele ko ci serignam ñu jëm ci serigne touba ngir liggeyel ko ma ak ñomako yand xel ko fukki daara yeek juroom daara ju ci nek yenu nañ fa fanan nañ fa ci ndigalal baye serigne sunu serigne ba biñu amé madina salam ñaar yoon ndigal dem nañ fa ñaar yoon it and ak ñom biñu amé ndigal ci poroxanit waxtu jot ñokoy and ak leneen lu mëna doon man day gis nako te gëreem nako way yalla yalla nako gëreem te boole ñu gëreem li
barke cheikhul khadim ma ngi len di siaré bu baakha baax di len ñaan yalla fanu guddu and ak wër li ngeen fi amit yalla yalla nako barkel te yalla dimbu len nu bopam no ngi siaré bu baax 88 lañuy def 628 19 02 bo amé crédit so defé 88 628 19 02 di nga dugg ci émission bi yok ci mba nga wañ ci aduna nak sante yalla deug modi jaamu yalla ndax ak jaamu go meuna jaamu yalla sante yalla rek ka jitu waye bo santu yalla do meuna jaamu yalla ndax so amé lu la neex da ngay xamné yalla rek nga sante yalla te xamné mom rek ko meuna téggi bu la koy téggi dalay bét bo amé lo bëgg da ngay sante yalla té ligéy ngir yalla yalla dina lako défal ndax bokay sante rek mu dila doli ndax li ngay bëgg lepp yalla dara la ci soxlawul mom ndax du ci doye dara dara comme yow do ci doye dara té yang ko ñaan ngir yalla té yaakar yalla te xamné yalla rek ko yor yalla dina la koy jox xana ñoon mam cheikh ibrahim fatide muy mam cheikh ibrahim mam cheikh abdourahman mam cheikh omar mbake lay wax mom cheikh abdourahman mam cheikh serigne omar da waxone ne suñ ko ne diou baye ko ne fi mune alhamdullilah rabbil alamin suñ ko ne diou dey mbake muccina ak jam mune alhamdullilah rabbil alamin ki ñew aduna muy sante yalla xamne yalla rek waye ki genn aduna yit mam cheikh ibrahim di sante yalla ngir xamne yalla rek te mom mom yefum kon ak cant yalla non la rafeté ñi siaré bu baaxa baax sama serigne ak wa kër ga ñepp waye damay tambalé ci khalifa ba muy baye cheikh makhtar fall mom serigne modou fall absak soxna ummi diko ñaan yalla fa nu guddu wa and ak wër ma jéglu nak ndax lama leen waxon ci baye serigne fall ak li ma leen wax ci baye cheikh makhtar danika mukke ak mukke mom ngoy sol rek di dem sab dox rafet waye ku bolé mukke ak ñoxet so doxé ci marché bi mba mbéd mi bala nga sori dara bo dajé commande wut ku melni man ding ko yobé Bakar da bala xolé bam yag day wax di kéré wërut baye serigne dama leen loon ku ñew ci baye serigne fall xol fi mu tok xol fi muy teud xol li mu naal xol ni ko yalla def li yalla indi ci wër sa nga gis nim koy defé nga xamné ku la nek bo amé lo jox lo jox yalla dé do ko rombalé baye serigne waye baye cheikh matar rakam jim fi baye té baye ko njabot gi ak liggéey bi tañ bok cheikh modou fall absa dama né ñent buntu kep la baye cheikh makhtar di ubbi waxon nako mang koy waxat su xey fajar dina ubbi buntu neegam ubbi buntu yaaka ja dugg ci jaamu yalla jul su ñewé ubbi buntu téréem jang su noppé ubbi buntu tolam liggéey waye baye cheikh matar amul benen buntu ñent buntu yi kep la ubbi ubbiwul benen té teranga ju yalla yor mayal nga koy téral yalla mom yëfi mu nekk ak rakki bopam ya nak kenn ku ci nekk dis gor dib julit di jambar di jaamu yalla buy jaamu yalla serigne basirou fall imam ak cheikh modou fadal mom soxna nar jaxati ak serigne bara fall mom soxna fallo dia ñi day baye cheikh matara nga nek ak ñom ñu nek fañu nekkon serigne modou fall sa nefa di jang alcorane di jaamu yalla jup tay jubanti ku ñew fa ñom tek la ci yoonu jup yalla na yalla guddal seeni fan te wëral seeni ciir ak serigne basirou fall fallo mi nga xamantene moy seeni nop di seeni beut di seeni tank momit yalla na yalla deural taxawayam mom serigne makhtar absa yalla nako yalla defal jam ak mbollem nak ñam bokal ñep waye siaré bu baaxa baax nak serigne cheikh makhtar mu ndaw mom baye serigne mi nga xamne cheikh mi di taw baye serigne and ak jabotuk baye serigne gi ñu jël nak ñom itam tek ko fiñ tegon baye serigne top ci mom mu jitu leen baye bopam bi ñuko tudde won nek ci khalifa gi mu nek ci bopam
cheikh momu bay serigne bolé ñu ma fété ak mom moy ma ngi ko ziaré bu baaxa baax di ziaré ñim bokal sonu xari ñep mama tar ak soxna sadio waye ziaré serigne mbacké ak sa deex ak ñim bokal soxna fat fall ñep di ziaré nak serigne modou mom soxna rabi waaw ak serigne sal waye ak abdou fall ak ñep ñomit ak soxna momi sama pété nak dama fété wol bopam yaayam fété lañu momi fall momi tam ma ngi ko ziaré bu baax di ziaré yaayam di ziaré soxna rabi bu baax di ziaré soxna fat fall bu baaxa baax waye ziaré soxna may ngir ñu ngi ziaré ñepp ziaré wa kër gi di ziaré ne kër matar binte ñepp wa palé nak wa ndiax waye ziaré wa ngawlo wa ndoyé nak wa ndjeyen bayiwuma kenn 88 lañuy def rek 628 1902 seti demba fall jone mberu yi stade yi buñ tambalé ci basirou fall baye modou fall di kudi ko ñaanal yalla fan wu guddu wa ndak wër tecc ci cheikhaw balla mom sama baye yoro ak sama yaay maram ñi kenn ku ci nek sa yaay ak sa baye ño bok men maam rek ndax budé basirou dama wax né demba fall jone mberu juroom makhtar binta mujur modou fall ndiku mujur basirou demba fall jone mberu mo jour makhtar ndiama mujur matibal mujur basirou kon ñom ñaar seen ñaari baye bok demba fall jone mberu rek budé cheikhaw balla fall mi batay demba fall jone mberu mo jour mamour binta job mujur yoraste job mujur cheikhaw bal fall maram salami yaayam yoro binte jobo ko jur demba fall jone mbero ko jur kon ñi ni lañu démé ci kër makhtar waye ziaré bu baaxa baax ñi nga xamantene nit moy mustafa fall mon sama baye modou fall ma tar ndiama waye ziaré bu baax makhtar mom sama baye mamour ca garage daru musti ak makhtar mu ndaw ak yoros mom baye modou fall diko ziaré ñep waye ziaré nak alhaji cheikh fall askanu palé djom ñaar fukki penc lañu ak ñatt bo joggé ci jakka ja kër go gëna go dugg bala nga yé ci réro bala nga jaar ci kaw janguba lañu taltal courant janguba mat lañu jangé domba nga ci kaw der ya nga fay lalé djom ñaar fukki penc yépp ak ñetti penc cet imam khalé marfal yi li lañu nekk ñi sant yalla bu baax bu don garab nak man bangas mo fété day keur matar binte gi nga xamanteni fi la juddo fi la yaro fi la magge ba toll ni ma toll té makhtar binte kan sancion ko muy makhtar ndakani wallahi lazim waye la nek fofu rek ka nek pir mo nek pir ngari mo nek sancu pir mo nek it gumun mo nek yajin wallahi mo nek khalifatu mata nek khalisarata mo nek matar binte gi ma juddo kon tabarak allah ñi ngi sant ñep di gërem ñep 88 lañuy def rek 628 1902 pala ma ngi lay ziaré bu baax ndjay di ziaré adama ak mam say sama dom joji sen goro ak wa kër gi ñep bayiwuma kenn xalé yi ma ngi len di ziaré bu baax di len fatali ko itam di len gor gor lo bu bax ci bi yar ak yitte ak yek ndax gune amul to tank rek mo am te ndaw soko gisse ci mbedd mu mel am melokan wu mu mel su de melokan wu bax la bala nga naw xale ba keur gam joge ngay naw waye budé melokan wo xamné wo bëggul la bala nga xass xalé ba kër gam joggé ngay ñëk xass na dañu wax ni ki do gune la rek mak ñam joggé ko sétan waye budé jëf jo xamné ni ju yalla gërem lay da nga wax ni alhamdullilah rabbil alamin ku bax nga gi dé kër gam joggé ni ñomel ni mak nak boko féké muy def naka sotu nonay jarut yedd bamuy mak bamuy gune la ko jang wala ko mokal mak day tari yaay du jang 88 lañuy def 628 1902 may siaré bu baaxa baax Alhaji Modou Diop
chef de village darul manan diko ñaanal yalla fanu guddu wa andak wër ak jam ak wa kër ga ñepp bayiwuma kenn tambalé ci saynabu cham ak soxna mbacké ak soxna jeng ak wa kër ga ñepp di fatou mbay amul suma doon goor amul suma doon jigen def lu bax momit mang koy xiaré bu bax job di xiaré wa kër ga ñepp di xiaré it señ goora mbay señ ibrahim mbay ak señ bayaram waye xiaré nak alaaji abdou gueye di xiaré it señ touba dem di xiaré bu baxa bax njabot gi ñepp di xiaré alaaji keba cham ak alaaji Mustafa Jank waye ñoo ngi xiaré bu baxa bax cheikh abdourahmane cham alaaji momit ñu koy xiaré bu bax di xiaré daru manan ñepp bayyi wuñu kenn di xiaré it alaaji cheikh sam ak mbollem ñu fay togal ak askan wa ñepp di xiaré koso ndjay ci marché daru manan ak mbollem nak ñi mbokal marché bi it bayyi wuñu kenn di len xiaré bu bax di fatali ko it nak ki mo non andal di ñew ci ñom te ñom duñ ko faté muy alaaji ousmane gueye man ci ginaaw raay ba yalla na yalla yokki leeram te yeesal ko te njabot gi fi bayyi bur yalla tekki loxo jappale ko man xiaré nak bu baaxa baax njabot gi fi bayyi soxna ndey gueye ak mam jaara ak waye xiaré bu baaxa baax fati gueye momit di xiaré bu baaxa baax aji bamba me ci marché mam binta wa keur ousmane yoyu mu fi bayyi waye xiaré sama doomi bop mi nga xamné momitam waxtu wu né damay wo muy doomi ndey gueye ji ak ousmane moy defna né binta gueye aminte ami gay mang koy xiaré bu baax diko ñaanal yalla fanu guddu wand ak wër di ñaan nak yalla yalla nako yalla bet ak mbek mi ngi seeno guddi gu ne waye mi ngi seeno becc ak bu ne waye yalla nak yalla na yalla dogal mu seente gis te and ak ndam lamuy seenu mom xamna man xamna waye yalla xamna yalla nako yalla bet lamuy seenu waxtu wone ci xolam ak xelam yalla nako seen barke cheikh abdourahmane barke serigne mbacke mi fi bayiko barki demb rek barke serigne koso mi mu tek lepp ci loxom te muy lepp nak te mat ko manale ko soxna bu sa mbacke serigne mor djabu jere djef ñogi xiaré bokk yi yeb 88 lañuy def 628 1902 baxna

ñoo ngi sant yàlla bu baax. 88 la ñuy def rek 628 1902. Émission bi nag ak bu ma mën a def si tàmbali ma siyaare Alhaji Makumba Gueye. Bu émission bay jeex ma siyaare Alhaji Makumba Gueye. Waaye fu dem Màkka jote rek sama xel dem ci Alhaji Makumba Gueye. Fii ma toog laa toog mu woo ma woo wuyu. Mu ne ma ana ki la ne Alhaji, ma ne ko mi ngi nii toog ci sama wet de. Mu ne ma neel Amine rek yàlla mën na ko. Ma ne ko baax na ba Gueye xobar Diaye laa ak Boubou Diaye la. Kere ba ma yóbbu damaa wax rek damaa woo téléphone ma damaa bëgg nga dem Màkka. Ma ne ko damaa amul fere bi aw ma pexe mi. Mu ne ma neel waaw maa lay defal lépp. Dami sama bàyyi Modou Amine Diadji jël loolu la ma defal. Ma ne ko jekk naa mu ne bu suba ca ngoon fanaan si fi. Ci suba ca ngoon ma fanaan ni këram cité kër góor gi. Ba kër bi may gàttandu ma gonte xëye Màkkatal ma këram. Ñëw ji la gonte fa 6h30 demi. Wàcc ay 2h nangam ci guddi aéroport Yoff. 8h de temps la ko avion bi naaw. Par heure 10 km ak 200 km la avion bi doon daw. Waaye ba ñuy dem nelawuma ba bi may yeggee bi may njëkk Madina laa njëkkee ba may dem bi may ñëw Jidda laa jaare. Waaye bi may ñëw coono bi ma sonn ci aéroport Jidda ak xëy ca suba ba heure boobu nelaw yi damaa jàpp avion bi daa jóg rek dox tuuti ma nelaw ba avion bi may wàcc na ba laal suuf ma door a yeewu. Ali Ba mi ma féete sama loxo càmmoñ moo ma fëgg ne ma gaa ma yeewul egsi nga. Ma yeewu rek gis oto yeeg tabax yi ñu waaxu ci suuf. Mu ne ah avion bi kay néewatul ci kaw asamaan. Wàcc ndeysaan mënuma koo fay yàlla, yàlla na ko fay. Li mën ci lu baax te di ko def ci lu baax te alal ji di ci ko leew. Mu liggéey ko ba mu leew ko mu génne ko asaka. Di ko def te boolewu ci bàkku, boolewu ci damu. Yàlla na yàlla yokk teraangaam ak njabootam. Di tàmbalee ci ajaratu ndeyastu jéey ak maam moor ak bàyyi taala ak mboolem xale yi ak sama doyi bopp yi nga xamante ne nii Alhaji Yeleen Diour ak maam mbéye mi nga xamante ne nii moo yor daara ju mag ji Serigne Cheikh Lo Baayam Serigne Dame Abdourahmane rek ñu ngi koy siyaare bu baax a baax di siyaare ñëpp di siyaare nag sunu nijaay yi bopp yi mbokk ak sunu yaay ajaratu koo njaay bàyyi Alhaji Touba Gueye ak waa këram ñëpp. Waaye siyaare bu baax Alhaji Modou Kra Gueye ak waa këram ñëpp di siyaare deqale nag ñu sant Njaay ak ñu sant Diakho ak ñu sant Wañaan ak ñu sant Gakku bàyyiwuñu kenn ak ñu sant tey jii Dienne. Ali Dienne mooy chef de village ba Mor xaree ko jur bokk ak Ali mi ngi ko tuddee bàyyi moo yor chef de village ba tey. Waaye nag sunu borom yàlla indi fa Cheikh Murtada murul di fa kër gu rëy bàyyi fa samp fa daara gas fa ñaari teen def fa forage xàll fa yoon def fa courant defaraat barab ba defaraat armée defar kër Serigne Bakay Modou Ntassali bàyyi fa doom ju ñuy wax Cheikh Modou Fadal. defar fa daara ju mag bàyyi fa doomam Serigne Modou Fadal bàyyi fa doomam Cheikh Moustapha moom soxna Bousa Diop moom Serigne Cheikh Fatou Tacko Diop Alhaji moom maa ngi koy siyaare bu baax a baax. Xawma lu mën a xew jàmm de waaye deqale moom seen baat ca raay ba ñu ngi siyaare ñëpp bàyyiwuñu kenn. 88 la ñuy def rek 628 1902 di siyaare nag kër mënu Bekhari ñëpp bàyyiwuñu kenn ak réew ma mépp mbariti ñag xay ngajag ak ndiéem ak tollaan ak Kilmaxaag Ndongoa di siyaare nag Serigne Baara Diop moom Cheikh Modou Naar ak njabootu Serigne Manaar gépp tàmbalee ci Serigne Bassirou Diop moom Serigne Manaar ak Serigne Khadim ak Serigne Moustapha ak Serigne Fallou Diop Khalifa ak mboolee njabootu Serigne Manaar gi ñëpp di siyaare Serigne Cheikh ak njabootu Kër Baye Thierno Diguène ñëpp Serigne Sambas. Waaye siyaare nag Naam Sow Naam Njaay Naam Diakho Naam Kanji waaye siyaare Naam Gueye Naam Thiam waaye siyaare Naam Diop deqale bàyyiwuñu kenn fa kër mënu bi xari kenn lañ bàyyiwut. Te it loolu lim desal
waye aduna yemul ci tay keur ma numé dekk lañu bo xamantene ni ñu am ngor lañu won am diiné bari mbolo té yalla déggal leen ñu jupté jubo luñ song daan ko waye luñ song do leen mënal dara serigne manar jom nek ci seen kanam ñu andando nak tak toy té loi yéne sa bop yéne ko sa morom goor ñe jigen ñaan dañuy sété silvicé té mëna sot aw xew té bëgg seen bop té man ko kon mënu mbé xari dal roy ko ay lañu won wo xamantene roy ko ay lañu wo ci yépp wét lañu ko roy won sama bay bu bax ba madou nar sow talibib serigne manara ñu tuddé ko serigne fallilu mustapha ñew ganesi muy japp yor satala gi taw ci serigne bi solon summi ko jokk manar mu tek ko ci kawam nga ba satala gi defal serigne bi muy japp bi serigne bi jappé ba mu fëkk kawasi joxaat ko ko serigne manar ne ko ki lay defal ndox mi day man lañ ko tuddé mu ne ko waye mom day gis nga ko ni dafa xawa xibon sala bu beut sebe re dafa am tawat jukoy danel waye balako baye rek beut wacc teet beug goor la ci man jambar la ci man amna ci mom yene bobu santane won liggey ma fay ndek ma fay man te ma fay mujj ma beug nak mbake nga ñaanal ko seigne fall niko waaw na tok ci kergui rek dañu ni ci naaju bu ñewé luñu indi ci ñu jël ci naaju indi ko ci kergui fekkok lu ko mëna jënd na talal mu ñaanal ko mu tufliko serigne manar saw ray ci kanamam feug su sét diko jox serigne bi serigne bi ne ko dedet barké loko kéré bam génné aduna ñu diko wajal su sét yoyé lañ ko solal kèn netliwuma lolu mako fekk ñi sant yalla bu baax ci fiñu dekkó nak ñi dëkkal kër ma numbé serigne fallo ko tuddé bu khatul mubarak tayit bu khatul mubarak la fa la mam serigne samba su tedd fa lañu bari tedd tubarkalla melna nak ni heure bi dafa jégué waye ñoo ngi jéglu bu baaxa baax ñepp di siaré ñepp di ñaan yalla fa nu gudd waand ak wër ak jamm ak xéewal ma ngi jéglu bu baaxa baax waye askan wi ma yalla bolel muy askanu ngawlo mo bokk xalé yi nek ak ñoom kër mataar baara mi ci mag alaaji mbub mi ci mag ak baara mi ci top ak bekay ak tal drame ak ndoy père Ibrahim ma di len sant yalla bu baax ak mor soxna mom sama baye Makhtar Binta fuñu yegge ci tabaski ku ne reysam xar ya xam na nga def ba mu xar waye buñ toge bala ñoo lek dañ koy tek ci seen auto yi dawal ko ba ñew sama kër ñu lal basang yi lali ses seen gune yi ak seen jabar yi ñepp and sañ se ñew ci sama kanam lu ne ma ubbi ko ma koy ubbi xam lu ca ne te xawma luñ ca féré lolu ñom cër bobu ñuma jox yalla mi leen ko katanal yalla yalla jox lu ko leen lu ko te may leen fa nu gudd waand ak wër te fay leen yool bi gëreemal leen ko ci dara jonne tabaraka cheikhul khadim ma ngi sédé kër ma tar gama joggé di sédé mbolam ñima bokal askan wi ne ñima dekkal ma ngi leen di gëreem ngir yalla leen sante di leen ñaanal yalla leen yalla mussel ti doli seen wërseuk sama rakki bop yi ak sama doom yi ak sama jërbaat yi mënuma leen fay dé waye suma xamoon numay def wallahi bañu am liñu bëgg dañu kam waye yalla mi ko xam man ko koy ñaan yar nañu ma bama yaru te daguñu ci garab gi bant diko tek ci sama yaram xana ci seen juddu ak seen jukko rek lañ ma yar neñu bo yar nit dang koy gëna yaru boko bëgge yar waye ñom day ñoma gëna yaru mom ci lañ ma yar yalla na yalla guddal seen fan ma ngi gëreem ñepp naal yi ak niseri yalla na yalla yeggale lepp tañ fekke ko ci dara jonti barke khadimur rasul xamna ne 88 628 1902 ñoo ngeeg ci ci pandaw li nak fi nga xamne fi lay émission bi di jexé midi moy 1 minute waye ñuy sant yalla bu baax di sant marché xayre ñepp di sant Ibrahima ka ki pass passam ak yeneem ak melokanam waye sant nak bu baaxa baax cheikhou sow mom alaaji bara ak tayr yi yépp di sant nak bu baaxa baax taal sam bëgg fallu waye siaré bu baaxa baax Ndama Diouf
ak ñim nekkal ñepp bayiwuma ci kenn Ablaye Mbaye day siaré bu baaxa baax ci Sidi Sow waye siaré bu baaxa baax Fallu Ndiaye ak mbolem ñi nekkal waye duma faté nak Gédé Ndiaye waaw ak xaritam di sama xarit muy Serigne Modou Sek waye siaré xayra dal bayiwuma kenn wax nañ ne kulim di nga dessal waye fa tabarakallah no ngi sant ñepp di gërëm ñepp mbolem tayeri ak ñi fi ne ñepp bayiwuñu kenn Khadim Gaye ma ngi koy siaré bax ak ñim nekkal waye siaré baxa bax lo métallique ak xalem yi duma faté nak Silla Ibnix ministère Ibnix bobu nga xamantene tabarakallah yalla dimbali nako waye da ko bolé xelam ak dal ak tay ak wa kër baye Ibra Thiam ñoñu ñep ma ngi len di siaré Ibra mu ndaw ak xalé yi di siaré dal xayra ñep bayiwuma kenn amna ko gi ñëmiwuma ko tud nak waye yalla bu mu raglo wër sëgam yalla bu mu ko ragalé ndax xawma ko ci tiaxan teyit ku bakku boko bakke day defene damay lefin waye ma ngi koy jéglu dé gala sék ku ko xam ci ñak tiaxan nga ko xam waye ku xam xam nga ko ci nango liggéey té do ko yaq ku ko xamit xam nga ko ci jaamu yalla té xamné nak lu xew yalla kenn mënul dara kenn amul dara lu way am yalla lu way ñak yalla té kenn mënul sa bop dara loy dakk ba faté yalla do jot lolot wallahi la sim té da ngay per kon gala sek yalla yalla guddal fonam te wéreli ci ram momit ma ngi koy siaré bu baaxa baax sek ak mbollem ñene ci magasin ba ñepp ci lag be mbub ñom ñepp ma ngi leen di siaré jere jeuf sek mom serigne sidé ñu bolé mom serigne mahamadan ak soxna bousafal mom soxna maréma lo ma ngi koy sant sidi mbacké mo ñu bolé di siaré bu baaxa baax soxna muslim mbacké mom soxna bousa ak serigne mahamadan waaw waaw ak soxna ndioba ak mam fati ak ndey mima yalla fetel nga xamne mo wacce adam mi ma don wax ndey mbacke ko wacce mom soxna bu sa ak serigne mamadan mi ngi ndam fi jakka ji rek sa yo bete ndey mbacke gudi mba beccuk ya nga fekk jukki bi ci loxom budul alcorane di xasaayit momitam tabarkallah te da xawa ñuul bu sa fal tuti waye sa yo xamé bu sa fal bo gisé rek sa xel ne ci bu sa fal nga xamné bu sa fal ngi yalla nako sutu fonté dé sé barké ñi siaré nak bu baaxa baax Sidi Fall mi nga xamné da jaay njurel gi ak lepp jëndé ko talubi momit yalla nako yalla fay barké Seigne Mahamadan Maam kon ñogi ñaan yalla fekké waat samedi ji ak jam jërëjëf jërëjëf.

0: officier yo waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama nek ku dekk ak no dikke rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ni ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma nawuma awuma tarjuman man sama ñaan ma ci fan wër ak ñent way awuma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala mané tombal lé wala ngandi lé wala ay tomba ki pétaw dédét waaw so ma joxé lo wax rek da fay melni yokku gi yakh yi bo waxé jox la ko ba téyé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la yagg di ci wax
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
0: waaw bo amé jafé jafé nga ñëw ci man lama ñëk xol moy damay xol ndax wajal na yaram yett wajal lay la wajal wolu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wajal nañ la rek mu wëru la wajal nañ la suñ borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais insha allah dana savare mbir ma way suma dawe ba xol xamne ke wajay yo dess na dama la masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timi sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedaan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo nga andi ko ci sa ganaar xajo dama la koy ullo nga andi ko ci ci dugub ak li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andi ko waye walu fayma nangam ñëwumako ndax li tax ñu mëwugo dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñu ñu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma ci ap sey mbir su mako mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouredje are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoo ak moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
0: Waaw mbokk mi loolu it ki nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayit ak yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man. Mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut amé sarax na dina rek ne sarax na waye wéxal ga la duma ko laaj mu ko ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma doon ne bu sétal loy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
0: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu dé may la demal ba gis tan demal ba gis wër bo gis wër nga ñew nga ñew nit sax da koy def ñew né ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba taxuma ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man nimu ko jox moy yeureum ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu chaajo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbele la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga ne ko de do fa dem ko de so fa demé 100000 francs lay la wala 50000 ko man ab deg na man la ñaan waye ab jooni dong la am te duma dem am kay nga ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu man ñaanal ma ni sa yëkëti sa bop gatt rayal ko ndaysan waaw

0: jaamu yalla ñi way geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax way walu bayra mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan wérad waye ban mo wona neex tay émission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dégg inshallah da nga dégg am na xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu ñor ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la inshallah da nga wër rek sun walon da def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbeeku amna fi xam nga teju du nit dalay liggey rek nga teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamné nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxé melni la tax nga bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke inshallah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci lima na rawna laaj da danaka andigo ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouré jël
0: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo ma fa nek numéro 9 bob bo ci duggu ne samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insta allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay dara alcorane ji falay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daldi wacc fofu insta allah ci tabla bu son bi den dara ji insta allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bëgg xam rab mo la ko def ak bëgg xam do adam mo ko jëma def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobit day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci moy jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da ngay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ko lay la man na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale sa kër ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti def rek yalla nako naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gu nekk di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su la joxale lay jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñew na ma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouré bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalkatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: maay siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé ko yi buntu yi day am solo maay siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride di ko ñaanam mu yag to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu rëy bi nga xam ñu ko taxaw ci wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal ak mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu El Hadj Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla moy sama buntu ci keur serigne touba.

0: sa gëna metti moy war ko xamanteni ci ki la war man sintu ko won ci mom way kat bi daf ne yukhadi'uni al'adu fala ubali ne sama non dana ma war waye duma metti ndax jappon na ne bis ba na dik mu war ma waye nak mu ne wa abki hina yakhda'uni as-sadiq ne na nak waye man damay joy ñu ko tax ngay joy mu ne sama xarit bi nga xamanteni ci sintu ma won mu war ma bis bu mo waré mom lol dana wa nakari ba jeexital sama xol motax mam cheikh bayda da wax na da'il qiyanata ma'al inadi tafus bi su'dadin ma'ar rashadi mam cheikh bayda bo beugé nek sag deug naga moytu ndiko wor neena bo baye wor rek daga nek sag pire mbok yi ñu xamné wor da nek lu graw lo xamanteni ci de indi anarchie de indi fawda ci aw askan ci war lan mëna sukkandiku ba foyé manam intérêt wa rew wala intérêt aw askan waye tamit ñu xamné wor tamit de indi fitna ci aw askan da indi fitna ci ab dekk da indi fitna ci am rew waye ñu xamné wor tek ne islam ay jafé jafé yu re yonnati sallallahu alayhi wasallam yahudi masan ko posané ta li tax ñu posané ko moy da amul confiance ñom ba jappané man na jëfëndiko sino ñam fekk ñu sukkandiko ci confiance bobu ba jël posané def ko sa ñom ma yalla ko mussel moy ab yonnati waye ñeneen ñi nga xamanté du won ay yonnati bokkono mom ñam ba da no mujj ñak seen bakkan war tamit sila war ka di sukkandiku ba fat abubakr as-siddiq abu lu'lata al-majusi mo fat abubakr as-siddiq takon koko ab warkat la moy abul ula usman ibn affan tamit ay warkat ñoko ray sayyidina ali ay warkat ak husayn ay warkat ñu jël seen bakkan kon war mom yagna tek islam ay jafé jafé waye tamit borom xam xam yi neenan yowal xiyam gatché bu fa dé am ñi say ëppulé moy warkat yi man warkat mom bu yowal xiyamé ay waram da nan feng ci digg dekk ci digg penc mi bu ko defé gatché ak yowal xiyam mom la sa ëpp warkat yi ñoko yam ñu del waxana tamit bëpp ñaata bu mënti doon manam war mo nek sa bobba nit ki bu fekkenti ci du war yalla du def ñaawteef bu fekkenti ci du def du war moromu dooma adamam du def aw ñaawteef motax war kat mom amu sécurité motax mam cheikh mbay di wax ne warubba halikin bi'audi makrihi alayhi ruba sahidin fi hafri neena nit mëna gas kan kamb ko war waye mo seug ci tabbi waye tamit nit mëna pexé war waye pexé yoy su mu jëm lay mujj delu sa motax alafi da nan ku war mujjig la ren belewen dal nako jiñ way defo war kat mom kep ko xamni war nga ta war nga nek waru deug manam balaga fat da ko gis wala tamit bala sa dundu di sori dang ko gis motax alquran yusuf sallallahu alaihi wasallam da wax nan kula war sa yow bu ko war ndax nit bu la waré yow da nga warat ko yeen ñaar yeen ñap jukko kon nit bu la waré su ko dikul fofu diko fogu way yow bu ko delo war ja delu waxat ne même kuy war ay sédem gën duko jël bo dé goor di war islam du nongo sa sédé bo dé jigen di war islam du nongo ci sédé ñu xam né mbokk yi tamit yusuf sallallahu bima wax nafiq lan lay mel wutal ko ay ponku wutal ko ñetti ponku ben ponku ba war na sa bokk néna won ko xamanti ci bo waxtané wax lu du dëgg nafiq la ko xamanti boko joxe radio mu fossé ko nafiq la waye tamit ko xamanti ci boko wolo mu war la koku dañu nafiq la kon nga xamanti ci war da bok ci bonki yi tekkale ne yu sangam na fiqla war na mbok yi da graw go xamni yusuf sallam sa su nek da lan muslu ci war allahumma inni a'udhu bika min al-khiyana yonent bi da kan wax lu bere parce que war da ko yag dikkel ci woten bo xole nafiqi dan ko war ba tay war nan ko ay yon kero bimu jide ay gannaayam da day dem dajje ak non bi ci yawmu badrin am ñu nek ci biram ne ko ay julil lan da doon ay julli di ay nafiq bim dajale armée bi ban nek juroom ñent témèr kérok ban démé ba wara jakarlo non bi ñett témèr yépp dana wagneeku baye ko ak bopam te kelim jité won moy warkat bu mag bi moy abu lu'ata al-majusi naka non tamit warkat yi da nañ kompolo ak yahudi di kompolo ak banu qaynuqa di kompolo ak banu nadir di kompolo ak banu quraysata di kompolo di jox ay xabar ñi nga xamanteni ci ay nonu yam sallam jël xabar wa madinatul munawwar di len ko jox naka non tak warkat yi da nan xous ci der yam sallam di xous ci bir kërëm pour déstabiliser manam nekkinu njabotam da nan ko def warkat yi demo nan sa ba tabax jakk jo xamanteni ci doy wun ko dara luddul kompolo ay war yo xamanteni ci pour daniel manam liggey yam sallam ñi koy tudde masjidul dirar naka non warkat yi sa su nek dañ dan def espionnage te jassus ba xam fan lañ mëna jaar yeen sallallahu alayhi wasallam ngir mëna yaq ab ligéyam da nañ tamit kumpelo ngir jël bakanam ben bis jogé na ci ab xaré fukki nit ak ñaar yo xamanteni ci sinafiqi lañ bokku nan nan war yeen sallallahu alayhi wasallam dogalé ko su yoni ngir mëna jël bakanam lo lepp da nañ ko def ñom warkat yi kon mbokk yi ñu xamné war mom lu graw la warkat nak boko xasse ba xam da ngay def ni yeen sallallahu alayhi wasallam difon am andak am xel andak ak dal am hikma yeen sallallahu alayhi wasallam non la doon jëfël ak ñi ko daan war day am ak dal andakum xelam di setantal ci loolu sukkundiku ba yalla diko identifier ni ko wara wax ben par ben diko identifier nako diou sangam warkal la diou sangam warkal diou sangam warkal alquran di wacc diko informer li nek ci xolu ñi ko nara wax yahsarul munafiquna an tunzila alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim ya sallallahu alayhi wasallam loolu lako yalla dimbele won ba muju xam warkal yi waxon nako sax khusayfa ibn al-yaman neko diou sangam warkal la diou sangam warkal la diou sangam warkal la kon warkat mom boko bo beugé mi ci gom da ngay fogu ba xam ay pexem bokk yi ñu xamne war tamit dafa nek lu graw lo xamanteni ci bu xasse dugg ci aw askan manam confiance day dakk bepp askan wo xamanteni ci ay war dugg na ci seen bir day dem ba manam confiance duut am ci digënté kenn ak kenn mag duut am confiance ci rakam rak duut am confiance ci magam bay duut am confiance ci domam manam wa penci mi day dem ba manam kenn duut am confiance ci sa morom bu ko defé mu nek yaq yaq bu re bu ko defé relation yi ci lay sukkundiku ba yaq war mu nek lo xamanteni yalla ci bopam mo annoncé dama bëggumako wa imma takhafanna min qawmin qiyanatan fan bis ilayhim ala sala inna allaha la yuhibbul kha'inin alquran waxata tamit même nit bo xamé né war kat la bul xous ak mom ci wérénté wala tujadil 'anil ladzina yahtaduna anfusuhum inna allaha la yuhibbu man kana qawanan asima kon war bokk yi da nek lu graw lamu jur nak ba sa gëna graw moy dalay tujil bul safara bëpp war kat bu mu manti doon bu bayiwuto war na xamne buntu safara ubbeeku na ci mom alquran dafa ne daraba allah masalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lutin kanat tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma fa lam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila adkhulan nar ma dakhilin kon war mom day yaq aw askan war day tax nit ki ken dutu ko nawlo waye war tamit day destabiliser am rew waye tamit war tamit day ubbul nit ki buntu safara kon yalla ñu ngi koy ñaan mu ar suñum rew ci war waye tamit kepp ko xam da nga bëgg war sa askan tamit yalla na yalla nax sayal say pexé yalla na yalla defal jamm yalla yalla defal ak dal yalla yalla def qualité gu sax dak wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman qumu ila salatikum yarhamukumullah
1: benno fm 106.0
2: bokk talibé yi ñi ngi leen di nuyu te di leen géré di sédena amul benn bour bu ñu wara jaamu te jaamu goy deug ñak ga jaamu di lor ku dul sun borom subhanahu wa ta'ala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom moko yoni ci jaam ñepp di sante yalla mi nga xamne mom mo def nattu ak ay musiba muy setal ak di saxal mbolem way gem ci deug di neenal ak di naxay mbolem ñi nga xamne dañu wedd yalla ak seeni kurel ta jaar ci yoon wurul deug di jullu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamne moy njital kep kuy dox ci yoonu yalla di njital kep ko xamne sunu borom dafa wacc ci yow ay nat mu melna mbok yi suñu khutba tay mi ngi jëm ci al ikhtibar fi din wal ibtila muy natu yalla yi natu nit ñi ci diine ak tisi ak jafé jafé yi ta lolu ñata jitu won moy yonanti alayhi msalatu wassalam ñom ñota jitu ndax balen yalla yonne daf ca bolé ay nattu ak jafé jafé ñu diko dundu seeni nit di len weddi ak di len tek ay tis ak naqar ñu diko muñ ba korok yalla diko jéxal mbokk yi gannaaw ba ñu denké suñu bop ragal yalla di len ko denk ndax moy denkaane bi nga xamne suñu borom mom la denk ñi jitu won denk ko ñi mujj xamne nak moy yalla nim baxo doxale ak ay jaamam muy sunna ilahiyya di sunna kawniya ci ay jaamam moy ben jaam bu juk di wote ci deug ta yalla bole woko ay nit ño xamne dañ koy galankor amul wala ay nit ño xamne dañ koy weddi wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin sunu borom neena nek nonu lañ defé mbollem yonenti kenn ku ne ci ñoom wutal nan la adu moy non bo xamne daf lay galankor kon lolu lu munta ñak la motax amul ben ndaw ci yonenti wala ben wali wala ben da'iya bo xamne day wote ci deug di borom xam xam ludul na ay lor daf ko galankor yu bayiko ci nit ñi bayiko ci ñam koy ñamuy jëflanteel ben yonenti wala ben wali mucc ci lool ba nopi ñu tek ci dila lor ci xéeti toñangé ak yi nattu yo xamne day melne manam suñu borom dafeena xërtal ci seen kaw motax suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ci alquran waxal yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neko wala qad kuzibat rusulun min qablik weddu won nan ay yonenti yu la jitu won waye bagn len wedde fa sabaru ala ma kuzibu dañu muñ wedd gën len weddi ak fenlo gën len don fenlo lolu lepp dañ ko muñ fa sabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna ñu len di lor di len wax ay baat yu ñaaw ak di len ko tek di len desedil nan len ay dof ngeen seeni xel matut da ngeena bëgg kawé ci kaw nit ñi ye xéet terme la yo xamné mbolém ku juk di wota ci diiné terme yoyu wax nan lako ben nga daadi wotel yalla daadi jall terme yoyu ñu lay wax muñ ko wala nga daadi décourager wu daadi deltu ginnaw bayyi té lolu buñ démé ci téré buñ wax at-talbis dañu gis ne amna ñu bari ño xamne dañ doon wotel yalla waye xéeti terme yoyu ak ko waru tax na ñu daal di wone ginnaw daal di alku ko lool mu ta ñak mo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam korok bi ko sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñewle ci gharul hira ne ko indil ko xibar mu jëm ci waraqatun nawfal di ko ko wax ngir bëgg mucc japp na li lu koy jommal la waraqa da ko wax ne ka hadha namus namusul ladhi nadara ala musa li moy li daan wacc ci musa alayhi salatu wassalam préparer nak ta dekk ay nat ak jeffe jeffe ne ko saw nit danañ lu genné danañ la genné yonenti bok man danañ ma genné mu ne ko danañ la genné waye ak ne xon buñ lay genné ma am katan mu fekk ma am katan di waxambaane ba man la défendre man la dimbali kon lolu moy wané né amul benn jamm bu jox ci diiné té lolu né yalla daf ko bolé ay jamm yu koy galankor motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxone ñi gëna metti ay jafé jafé ak ay nat moy anbiya'u top ñu ñaleen jitu ñi top ci seen ginnaw top ñi top ci seen ginnaw bam lu mu gëna suufé mu ne nit ki nek dañ koy natu kem ni diineem toll nit ku ne kem ni sa diine toll ak ni sa gëm gëm toll bu la yalla natu yu mel nona la lay natu nit ku ne yit yalla budé wacc ci mom ay nattu ak jafé jafé bum japp né lolu yalla daf ko bëgg toroxal waye nbi sallallahu alayhi wasallam waxal na nit ki yalla du deñ di diko nattu diko waccel ay jafé jafé ak musiba ak tiis mu diko muñ bay muju mu set wicc ci ay bakkar yamsi ala al ardi ma alayhi qati'a day dox ci kaw suuf ta du am ben bakkar ñun nak da wuté ni ngui koy déggé da ngay gis ko xamne ni yalla da ko nat wala muy dund ay jafé jafé ñu diko sanni ci yeneeni débat yo xamne bokku tak la ca yalla djublu da togn ak da xamona li da nako dal ak nangam ak yoyu xéti terme la yo xamne bokku tak terme yi nit yalla yi daan dund ñom bu len nat dalé dañuy xamne suñu borom mo len ko tek kanu idha nabuhum min nahwihim dararun tabu ila Allah min kushri al-khati'ati bu len ay nattu dalé ak musiba dañuy japp né dañoo toñu seen borom yoy nak bari na ci lu ci yalla wet netti ci alquran jëmele ko ci anbiya wi kenn ku na ci xéti nattu ya nga xamné mom lan la natto yontu yalla nuh mi ngi ni yalla yoni ko ci aw nitam waye wolel ab bir bu yag geemuñu ko ba mujj yag mu wax ne sunu borom inni da'atu khawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara sama nit ñi ma ngi leen wo guddek beccëk waye dañu deugar bop munu ñoo fexé ba wuyisima bañu geem lima leen wax dem na ba décourager sax wax ne rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin ad-dayyara sun borom bul bayyi kenn ci kaw suuf ñepp alak leen te lolu wo leen ci wotam yalla ñu diko weddi ak diko istihza diko yejji ak diko nakaral motax mu ñaan ñaan gogo ñu dem banan ko qala al-mala'u min qawmihi inna la naraka fi dhalalin mubin yow ku sanku nga ku reer nga bo fi ñew di ñu wax ay yalla ñun xamuñu ben yalla wala xamuñu yalla nga fi ñew di ñu wax yalla ñu yoni ku sanku nga ku reer nga nako non nit non la ko yon nak sul borom netale ci yonte yalla hud ci nitam ñe lan ko waxon qala al-mala'u inna la naraka fi safahatin wa inna la nadhunnuka min al-kadhibin nako yow dal gis nañ ne yaangi wote waye ku déssé di nga ku woyofum xel nga ku ñak personnalité nga yow dal kenn duna top ci ñun waye bamu sonné luma leena uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin dama leni jotali wax yalla dama leni labira donc motax fi borom xam xam yek niti yalla yek niti diine yek ak ñi bëgg lu baax di wote ci l'islam ak di wote ci diine di jël nit ñi di len tek ci aw yoon ku ci deg ay wax bu mu tax manam nga décourager faaw ñun la kañ nga fi juddu won ba tambalé wax nangam ak nangam mo ne barki dembu la fi nekkon mo ne sama kanam la magge yoy xéti termir lo yo xamne ihtikhara la dang koy wax ngir xeb nit ki te nit ki woro ko wax ci limi wotel yalla wa limi def woro ko xole beut yu mel nonu da nga wara xamne mom lim lay wax bu deug la go xamne ci yalla la bawo ak ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam nga war ko geume nam la ko waxe momit yonentibi muccu ci nax bam waxe ba nopi yefere dañu taxone ko bal kharu adghashu ahlam bal iftarahu bal huwa sha'ib li dal waxi ko xamne wax yu leunt rek la lan boole waxi ko dese dina nako ya ko fente waxal ko sa bop bal huwa sha'ib yow ab way kat nga sax mom da ngay way te sun borom moma ko bi qawli sha'ir la wax alquran lu waxi way kat ñu ko sha'ir ñu ko majnun nga dof nga lool lepp mu diko muñ ba korok ba yonent bi korok ba ko sayyidina jibril dikele diko wax ne yalla neena boko di bo nango mu alak saw xet daf leen wax ne nan leen bayyi man naam sul borom genn ci seeni ndig ño xamne da non meuna dundal diine nako non Musa ak Fir'aun dem na ba li Fir'aun tegalon Musa tegalon ko aw nitam moy ki da leena beug nax inni aqafu ay badila dinakum wa in yuzhira fil ardi al fasad da beug soppi seen diine ji beug ko yaq beug yaq ci kaw suuf ci beug leena xagn seen manam koluté ak seen manam sécurité yoy xéti terme la yo xana ba ci jëmono ji mi nga am ci niti politique yi mi nga am ci niti aduna yi mi nga am ci niti diine yi mi nga am ci lune leg da nga gis ko xamne da fay ñew indi ben manam ben document wala ben xiwar bo xamne lam ci jublu moy wax lu bax nga gis ñe contre diine wala ñe contre lami wax diko jëmele fanen diko momale moy li Musa li Fir'aun def Musa alayhi salatu wassalam da bëgg yaq seen diine yi da bëgg soppi seen manam qanun bi te lolu du won jublu way kon lolu yag na ci yonent yi ñu leen koy momale naka nonu la deme ba ci awliya yi Seyyid Touba mi radiyallahu ta'ala anhu nga xamne bis bi ñu doon magal deb moy bis bi mu joge ci geej gi ta fekki won señ mam saanta gis nga ci ay natt la joge mom natt yoyo ci lay wax yu bare bare ci xéet natt yu ko yalla teggo lool nak moy waral na da yor waccu wayu da yor darajay yonent da yor darajay yonent du ab yonent waye sun bom daf ko defal ngeumuk yonenti sun borom daf ko defal ngeum gu deugar te ngeum gu deugar gum ko defal faaw mu nattu ko xol baxam fum ton ndax bala nga wute ak nit ñi day fekk nga gën leen ñu gis ko waye bëgg wute ak nit ñi te wono leen lutax nga wute ak ñom lolu kenn du ko nang dang leen won lutax ñu nanguna da nga wute ak ñom motax mu nangu nattu yoy ko sunu borom teggoon ñu jaxase ko tubab bi ne day taal ab fit day taal fitna day taal ab guerre ngir bëgg guerre ak tubab bi ba sukkandiku ci lolu genné ñu nattu ko nattu yo xamne nak bi ci gëna metti moy genn juroom ñetti at yo xamne manam ci ay jafé jafé rek nga nek mo wax motax mu ne lahu astaki du'fi wa faqri wa ghurbati wa arju ruju'i 'ajilan ghayra mun'imi ma ngi jammal suñu borom sama neew katan gi ma neew katan ku yalla tek nattu da nga neew katan inni massani yadur wa anta arhamur rahim sayyidina daawud loolu la waxon ayyub suñu borom man kat ay tiis ak njaqare ñi ngi fess del ci sama jëm wa anta arhamur rahim te yow yaay ci gëna mëna yërem te yaay aji yërem mo tax señ tuba topando koy na suñu borom ma nglay jammat sama neew katan gi ma nek ak sama ñak gu metti la doon dudd ci nattu ndax dem ba wëru koor wo xamne benn xaal ngay xëdde mom ngay dogé te tuuti nga ci dogé dem ba duñ la indi dara lo jëfëndiko loolu ne dañ lay bayyi xéeti natt yu metti yu xamne tek nañ ko yonenti mom lañ ko tek neeg bo xam wala ci wacc ko ci dun bo xamne ab neeg benn neeg la fa am amul ay sakket ñepp diko gis ñepp diko rombu gauche ak droite bono pi la ci gëna naqari moy di ci wax wax yu bon di ko wax muy degg te duko saña bañ lolu nattu gënu ko metti naka non yi dundugu metti gi mu fa daan dundugu metti metti go xamne amul ndax barab bobu barab bo taw la sa suné di taw guddii ak beccëk ay nak menti bari fa ay luy matti ak yaq yu yaram bari fa muy taw guddii ak beccëk mu diko muñ amul fu mëna kerlo lolu lu metti metti la lo xamne nattu yi dayon dalon yonent yi nattu yoy dal nako motax mu ne lolu lepp nak buma ko fatiliko fatiliku ayaji wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur buma len natto ngeen muñ ta ragal yalla a lolu kat bokku na ci muñ yi gëna reuy bokku na ci mbir yi gëna mag suñ tuwa ne buma fatiliko lolu lek baye buma fatiliko li yonenti bi waxone ummati kal matar sama xeer yu da melne ab suuf dañu melne aw suuf peppi suuf dañu melne ab tawla peppi taw ci bari ak ci bari ngeenel neena buma fataliko lol rek suma xol da di sedd naka non ñu diko muñ ana kan ci ñun mo meuna muñ nit di ñew ci kanam di tuf di la xër wala nit ku boye ku doye di ñew di jaxaso ci kanam nga diko gis wala manam nit ñew meuna rendi nit ci kanam te xéet yu mettal yépp mom def na ko mu diko daj diko gem waye neena buma fateliko li sun borom wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ma dadi muñ ñatt yoyé moy la sun borom waxone la nabul wan la tubul wan fi la tubula wan fi amwalikum wa anfusikum dina len natt ci seeni alal ak seeni dom wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina asraku adhan katiran de ngeen deg ci ñi wedd yalla ak yéfer yi ak gaay bon yi wax yu bon yo xamne ay lorange lay doon ci yeen te du ngeen ko meuna fajj te lolu kenn ku ne xamne na amna leg ñi ngi deg ay wax yo xamne leg sax ay julit ñokoy def diko wax te yit seenu ñak julité ak seenu ñak gëm yalla moko waral kon natt yi kuy ab jaam ba ngay ab yonent ba ngay wali ba ngay borom xam xam ba ngay wote ci yalla da nga deg yu melni yo xamne do ko saña bañ kon yalla yalla fayal ñu gaay yu bax yoyé nga xamne suñu borom yoni won na len ci diiné ñu di len yu lor ñu diko muñ yalla ñu yalla defal tawfiq ta tass ñu seeni barké yalla yalla defal ñu lu kawé jortu ta jéggal ñu suñu ñaawté ak suñu barkar suñu bakkar aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina amin.